ko'y hirap rin duan man kumanyawing asap laga di ko kalo ko'y kalo anak ko'y halang bayabayaan niya ko'y patangan lang kalo jemtok kalo sekolah sing kalo nakabarang-barang adat kalo patangan na kalo sekolah ilurit bal kalo barang ano na daw mo kalo kasi ko dahin kalo ako ko'y jen ko haman duan di ko haman sa nabara kalo kalo sendiri kajam perbana daw ni ako'y abun kalo sa barang adat kalo luri ko do baya durip kalo kre kalo tangan lahin ganap kalo sa sekolah kalo kejahaman murip baya tijil kalo puara murip kalo ha kalo sa puara ganap kalo dahin sekolah kalo nore rutih ta sila napaka kalo sa kalo nanunan nangayat na kalo barang kenang murip kalo kalo sekolah rutih ka kalo lang maru tangayat na kalo murip hinain kalo tamain kalo ku kalo tau maru barang nanarahok kalo kalo sa sekolah tuguyo jikali gitu main kalau uli pala hidan sama main kalau acet kalau ngemerah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena pelungunan umar tu telo daleh telo nak kena lagi nanti tak sel daleh telo lah telo inang dah bayar bayar teh nana dah kalau ke sini kalau aku dah kuih aku manduan ya pokok manduara kalau kalau sirik kejap perbanak dah hok ni dang nana dah kalau

0: ng batong dilan, tingangabuan
1: yung
0: di matangpade. Nihaks di tayo barada, kung tingangat,
1: tingangulong
0: lalanan
1: yung

0: Ja. Lagi payu adep maan na. Mapuno ng ruut na. Nyujek kayo naan na mong saet na. Dip nga malak-malak. Api-api kantek na. Nga na kayo merati. Kayo paan kayo naan niya.
1: Kanya ni. Kadabi na ji amu damu. Pari, jenya daru-daru da jawi kayo naan. Ira adep mudip lenge. Mudip siasi. Bin ihang sungko nyumpa adep puan.
0: Gati mo tubang, tubak mati jay. Lagi bayu hadap maan na. Maruut na, majijek na kenaan hadap. Bekan na doon nakmuci kajaan na. Masu api-api ka na manag mati na.
1: Asi, di nga na nyujek kayo naan na mudamu. Iya, aku si dia kayo naan sa air mati po. Pulihan mo tak manang aku nyujek kayo naan na mudamu. Pari, di nga nga kayo naan na hadap.
0: Anyap ko manangam. Manang subi ako mati na. Pulip puno ngiruun pingat. Nira maan. Si Edma mo. Pari raya nyapu. Ngumapramin ka. Gulatia eh nabada mo. Ngan puri dari mangi muti ka.
1: Mudamu aku dah sedia kenaan. Aku dan cikait. Semua kaya deraminti. Semua aku dengurus. Pulih amu tak menang kuri mangeh ya. Panai-panai nyana amu. Subiti kaya dengan atia eh. Kan amu gantubek kan. Pagu memudip derangita eh. Desing kepak ramang eh. Subiti beket nampu anak pihak minusia ya.
0: Pakuang ramin selalu berasi. Subi pun agak nama nege. Numop ka, sinapu ka, siya na mo.
1: Kayo adip na si Ed, hindi ada salah. Adip mo dip tatun na tana. Mana, subi kay murid daramin adip. Masopi, bunay ra jalan lagi. Ira, bunche na nirot, durungan sa men. Amu dam.

0: Asi-asi kanya da kay panay bipikir mong ti. Tantu perintah mo si dia tong uras pulido sungi na matat no ras.
1: Ani da kwan mo ngan, pulido no daru.
0: Tibak mo da si Joseph na. Mani mo na kerja da mong si Ed. Mga ni di ti ranyarit ng sungi ti.
1: Mene lagi nama si Ed. Bekun main bahas tong uras si dia. Perintah da simpak nga i. Pulis sungi ti na patan uras. Mene-mene manamati kin kay bipikir, kay biguna namati ah.
0: Parika ni ka na matanuras dotok. Inya da masay minan pikit dama nga pi ka nakintok na ran kudong bagtuwa dante na.
1: Mung si Ed makam inya ang rasi sungi akam puli matanuras da sungi. Mung nga ni bomi dua tira nyarin.
0: Asat kerja kam tibe ha.
2: Eh, adep lagi anak inya ba nyalah kerja nama. Pari matanuras da sungi ka. Bekut na deh nya beus da sungi ngan sungamin nya mata nuras da sungi asat ka
1: kai cemu se en beha kan semeng urang mo ngakem ti ya mata nuras da sungi ra sungi kita mo puno mebadek sungi kita ti ya
2: nyana amu yu nya da kai nyana sekulah saja datu sampai tok singkapa ramang bekut nuras ti dam madam da sungi. Mana guba pagi ko namu mamaman ce pikir da kai tinan bepikir
0: mena menasat kerja kam tibeha
2: jaji mengani da ye manih na puli na panai asat
1: si Edma perintah sedia tong uras tinan inyanyi ni uras puli yakam matan uras da sungi
0: puan kambe uras mung tima dengan cakikas ubo da sungi ti
2: nyana saja pinter pak bako. Beket nuras dama anikan. Kini babar nyarin dan nyep-nyep kalak ngane daramin babar nyarin si Enda. Ngubo ikan da kini dua ti dan nubuh sungi.
0: Susah raya kenyana dengan nama ada kain puan kayu mungti.
3: Jinagamah umon sungi kita. Umon puun pimudip manusia.